0: Tugu zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu wune bali ye botu kwe ya deyun muda. Nono alwata dalazi zibete mi sobolana le deyun bubu gorom dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyara vina gana kete ke kutuni nanzangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyara vina gana kete ke kumele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ullun indetda galulara ki hilizze boga deyu sobolane ele rokda kayaya tikin gug galulara mba patelmi ne omu muzobol wene baliye potgoya pala gibla bane noy sulun indiya onyotten rokote ya tumnoda la fitumindir nyotne ne enebda ruba ruwena sobol wene baliye potgoya adege kande ureyo sin potgudo no hodi tenwo tumnada alafia sobor kande ureyo sin potuko dong tom done unis wey jonne do nada la fi do meyo ni ni suruya padam no noni posisuru do
1: ede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 22 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe.

0: togo buga togo bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere en irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te bat san saban central plateau panan martin paden reidri mi te bat dran nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken be misal daban ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tambo na te minguna mundu bana ma tu tora ba wona du mi ida be imugu gete mboti to gon an community asugo ni de banla me du nana hatun be be sana te bin gete yu
1: o ngola adam marwa to go ko ani ta ba mo te ke la tu ba te kenga e te kenga de ka ka so tani tiye te kadu ame pate kadu dom jo de tanam ne ya ta de teni nam ne u tamulan de buri eto mi ya ya kwa mbok ta dan ne ba bo to ta ku tanam ne ya ku ya ba ke te ba tini bi ye ta pi ta ni nan ne ka pa ye ni ye ta pi ta ni ni u tam ti ya ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mbu ta ku ti ya ku ti ka pa ta so de mu ta ku ti ya ku ti ka ye ya ta pa mbu ta ku ti ya ku ti ya pa ta jan ni te bi u ta ku ti ya ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye mbu ri ye bi se laro wona kwa ye bi ta se da ko ta mo be ni kara ku ta ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba to wa kwari do ti ya ti ti ga bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ga ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ta ku na me ya ti ga ni bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na mi ya ku ba a du wa ra mi ya ga do ka ma ra ku mo mo da ba ni ya do ka da ke da tamo kada do ne ko ti mini si yewu ni oni do panna de to ka ta do ba ni
2: temi omo togun awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni runde de ga matar na bara ar wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan reidri mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan ni misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min ti tim bona tim minna mundu bana man tu tora ba wona du mi ida be imugu getim boti to gun an kamilisi asugo ni da banla me dugna na hatun be be sanat bin getu yu
1: o ngola adam marba to go ko ani ta ba mo de ke ga tu ba ce kenga e ce kenga de ka ka so tani diye ta kar gamme pate garu do ka jodo tana me ya ta ta de ni namme u tamulan du ri eto mi ya ya kwa mbok ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni diye ta pi ta ri na ni ka pa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tam ti nga ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mbu ta ku ti ga ku ti ga pa ta to ku ta mbu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbu ta ku ti ga ku ti ga pa ta jan ni ke ye u ta ku ti ga ku ti kadene ye tu tamu yen buri ye bisela ro kwane kwa ye bi ta se da ko tamu be ni karabu ta ko si ga ko si da kwata do mo mo da dia ra ku ta mi ya ba to wa kwari do ati ya ti tin da bodi tene do nyi bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bodi ka di wa mo mam da ku na me ya ti ngane bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba jwa da na mi ya ko ba a du wa ra mi ya ka do amara tu mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo wo ni wo ni do pan na de ko ka ta do ba ni na
2: Temi omo Togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agbon fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agbon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Aha, togo na chim. Ni yul sa ke bangma ke tina na dubwa. Ni na nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bina wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa ka njam mo pota bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo gba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pro ki ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki ya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngba po a bora ya na na che bo baba nga ya anya boy ya
1: tabule
2: Si un jour sur ta route.
1: Okay, you know what I mean?
3: Can we try
1: yeah, they,
3: it?
1: Yeah, they can work with that. Instead of Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: Alright.
5: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东西母贝贝
1: Tarte ta na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana bete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rewe kata ka unon katana akwasa ha

muto namba karate teta notasuna gran lume neresiru mi sese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agalmita kara yerka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara kung mata karana wara wala na wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takut itu temer tawali ka seta no api so na wan tawa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awarena ngumpatang mata soni wa ku la fia awarena.

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chem nyul sa ke bangma ke tina na dubwa na nyai ke kalkan ne kan ko kona na sa ke blan yan na pa fam lebo ka blan yan ne njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yo to sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atapa me na maritime atan problem pe yar lili mo so kan jam mo pot bina wi mo ko ni lu yo to sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lome atan problem yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na da gba ya ni acha ni lejo ngam ya bina na tina yulu ngob na kan ya nima ba jala mo katrna ka nima ka na du ba ka fala ban kata de ke do na du ba pro kinye koma se ke ne trete ka tin ma mo mo kinya fiba a simple tuna ti se tro to go da kom na apipi ko pin gbapwa bura ya na che bo baba nga ya anya bo Okay.

0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to to gu te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bu ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto prang prang ble sebu o kui te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nye o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila gber ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri dawe le motu
1: togo juko muda ti o do ti ke o e chono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenyo gbo le kachacha me kolo yi hado wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ho me le kareka ya hla gbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolo no afole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to ho duo me le kareka ya hla mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi aso no mi coupon loyana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwele iji mi apole mi aso lono kolo ame khokho nuide aso no ame hle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo irado ato.

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak bagau ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto nampa fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wembata mata so

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate ta nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate ta nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister nan pa nyalo ala fia awara na wumpa tan mata soni wa hu

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo banen we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun o
1: Okay.

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na dubo ba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yurum go bana kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na dubo ba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo ba na ya a ne bo
1: Togo Duka, muda ti wo do ti ke o. E chono agrito viso ti ke si dole le log bo. E do taro o. Ako su do aku ti kpe lon kuvido. La me se nyo gwa le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nu nu anon Duka. Togo Duka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wa to aku o me le kareka. Ya an agbeto o kwa nyan muda le nisi Amerika kho. No mi len keke vivwa deno zali ki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o ma vi asonomi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me nleto no valo mi gbo Ete, iji gbe dwasi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngkantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kera yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warekung bata karana ware wawalna wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar wate na wawasa takut itu temer tak wali kasuta nuapi suana wanta wawalona mutu itu hendo ka hua hu oha lafia ka sarta ka adukisa awarta ukwana lafia ka agweta mutu itu hendo lafia sarta kala ya adukisa awarta ya nuangga ye kulin na takorota minister nampa nyalo lafia awarta na wumpatan batasomi.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yoti sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dwa ba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tina yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ka do na dwa pour ki ye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki ya fiba a simple to na ti sa trete go da ko na apipi ko ngba pa bora ya na cha ba ba na ya a

0: buga to go bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri mu nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban santrat plato padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bambata minna kai madi iko kai ta wuli be ibe mi titim bo na tim minna mundu bana man tu tora ba wonna du mi ida be imugu getim bo ti to gun an community a tu ni da ban la me du na hatun be be sana ti bin getu
1: temi omo togun an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibean ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne acha ne le jo ngam ya bana ne tinna yurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ñe ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple do na ti sa tro to go da gum na a pipi ko ke ngba po a bora ya na je bo bo na ya
1: al umman ka san to go da wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.